0: Yeah.
1: So ni neighbor.
0: Enemy
1: 20 cities. But your word, say your word, don't say no dema.
0: Akonhuma.
1: Aye.
0: Aye.
1: So, obey the thing. Now, if you mean who said there be, the econo anording. And he obey a chain of
0: home. Okay.
1: A chain of home fee. A year no kunu free me do. She and one in a term fear nine. Or train one and call in. If you don't call me, you know, be new home.
0: Okay.
1: Aka kumano. Anointing penifu mi enendo amdomuti ahwemo a omobbo omobrento ne kuman nanam na penifu bu bebi sekuntu su hwe a ne chi a na ekonti maami ni kitwei ebu na chi ekokro kuman mu.
0: Okay.
1: Na nyamencha de oba so de sebi omu womfa so te se abe because abe fiti ase kosi suru nyina ye nto bebi antwene sana mbate enti be moto so mi ansan so esan hia no se eni pro a non pro start with ti enti efie ho apepepe na na se ne krom na we kwanya bi de odene betene ho sa ja abrewa na ogusu ne ne ko ogusu ne ne konte wo mana ne mampanifo yi ne nyen aba besra no okro kuma mu ho na sabe hwe be ma oti kuro kuma mu na ono so na djuma ye eye wuram djuma ana se fo mu djuma na je se akokwa hwede ne nkusie ne nkokwa de wo bansa hwede a
0: wo
1: ba wiya ande ade do ay se sabe obi ocho bas wonye sika nko kuro ma obodi de emmo 4.5 se sika ne wonye bi nko kuro ma obodi de
0: Obashon pa pa.
1: Said yan ndie eta ho.
0: Okay.
1: Enti ya na nkoda ya ba kurokuma mu na eja omo Mustafa dai wa chi no na chese enije enije enije. Na sana emma mpenifo yi mienu no omo ni nje eye sa papa ya omo ami akofa no prince so e kurokuma mu. Omo ni nje ho. Enti omo fre ma me de tu na nim se no o de yesra wala. Na nke dia ni mesa nka dia yensa wo maami a wo na wo nuanie na we dia papa we dia nka yempesa wo ne ba kyan nka yempesa wo ne dia wo firi ni nche wo kro kase mu no ni maami ni dwane firi ho no ai nkoda na asem mo ka kyo maami ni e ma kyese maami no so da bi mo yamba mi na me ye na me na me te ho na me ni se dia tie ni ma bi nya mo ye nkoda mo ye nkoda nti bebia mi pene me tie a me hu no mo mu gina plan bi abansuru so a mu hu ɛne ntɛ mɛtwe ne sia mɔmɔ sɛ ma mɛ nkɔ baabi amaasom bɛdwe me nkɔda ɛso sɛ da yɛpɛ saa papa baako no yɛpɛ sɛ ɔne ɔne ɛde ɛtena ɛne ntɛ ama nkɔda mpanimfo yi ayi ɔmo ani afiri ɛyɛ maame ɔtena ha yi ɛho na menim ade a ɔmo ɔmo so hu firi saa papa no ho ɛmo ɔmo ani akɔgye saa papa no ho a ɔmo twe kora ama ɛyɛ papa yi maame so na ɛte awadeɛ anasɛ mpanin ho ɔsɛ nkɔ yie maame moyɛ nkɔda ntia Inti no nka mbate masia mama mentam heya nkola iso se da inti be ya afi ba kuni nkola no embua maame no nkola ni embua maame no mama me ni diare ho o diare ho di yawo se nka we die nka onfa ne help on how mu but efe ni ye funu mu ma ono no ni mkon ya mu papa firi mu ono mana ntia manyame adom waduru sei na babre wa na menya meme ho die na mene no kurokuma mu a
0: ni ese ba bia
1: nka die biem
0: o se ba tro krokesi
1: no met na sa
0: ai ana krokesi no papa ne wa na ne ye nkra ne fe
1: me ni me ni papa na ya ma nkwada yi na mpa de nuane ampa ye jene me no ma efre ye
0: okay
1: pepe pepe om se papa na eye om ma me ene ne ti kurokuma mu sesie yi omo mpe sa papa no so mo ne ma me e bebo abrabo abum ana so ne betu anamo enu nti no no mo na ma me ai de etwem tintontan ti so mo ma me pe na mo pe so mo hwe ne se asen na ne ba on sign bra papa no a ofri ni nchan e won kana eria na nkoda na omo de so ya kwala hu koto eni ne tietie ho a onim se class 1 teacher ba onim se koto bi eni nti ma me dia re ho pa gu ne mesu na yo ba tampa kaya ya de wenu sabi menkasa oba bi na so oba tan bi a nkode no min sam kro di ne mayachi nanso oba tan edo ne menti sabi ya se wonu nua nka ya man so hwefo ma uyem hyew nti aye ne menti bi se waka na so mo nti a oba plan bi fm ya found to gana fo enim osra gana fo kwa ne mayi ede ne fa so yi
2: 104
1: aso oba tan ontumi ntuni yem nso no ngum fantuma go hyem nti on jan kwada ipem mo already na kasoro mo aso mo bra bodada na abrewa on she ne baby mo ne bra ana ye funu ma de ba kon on ka mo nsan she na kwan ben so na ofa ma ne bayi on beti de on so kan ase na mo aye ba kon eri na
0: se de
1: mami o ba tan papa
0: yi wukunu na jawma ana yi uma na jawukunu
1: asem bi se ne ni asem